0: Bonita, peguei que este não deu, não peguei este, mas por isso te digo, vou estar disso e dia para me ter de não ganhar este chico de matar ontem, mônia na Universidade de Montreal, que é no chico de matar, tendo a moquei ne, e vet malana, te digo, vamos saber que tu vou ver com o Ivet.
1: Quê, quê, Muriel, minha mãe, tu me dá banana.
0: Tamia, mas tamia, mas quando a coisa de banana é que se anda, estamos na stamia, mas não tem de, é que a bonita, pois o mas tam, há de jogar e tian muca, há de muca e negócio, e tu anda, e tu anda, e tu anda, e tu
1: Ah, jadi mesti ya teh kuhin je, ha, mana ni ya apa kata nak tu je tu, teman, jadi teman ni, orang ni pesi je teh kuhin je jika cewa tu, teman, ah, dah nama cewa ni, teman ni kan kuji orang ni, teman ni,
0: Ah,
1: eh,
0: hecha.
1: nak tem tu se, no, eh, dia nak apa ni?
0: Eh, bueno, ya oído, da hitne, azu Canadá, ni, da tende, coe, chue, pete, ande, dim, da hitne, chue, adita, to, nunde, te, bueno, tu, y yo, te, hija, de, ne, mas, to, co, mas, to, co,
1: Mr.
0: chuepa.
1: Postrofa, Mr. Postrofa.
0: Que hague, yo, ni, mucho, to, no, y yo, ande, hague, yo, tam, mano, Eka, wajan de do wo da hit wo in mut nu ka yi de tu na ban na chen na mis to ko ni da ta chu nu ko ta mu na ta ta yi ta ta Eka, gue ko chu e mang in de mi di ma pe ko da na de e ba mu in ha ge yin cha na mis ta chu wo ni ni na nu na ta mu na ma ni ka yi ti an me ke shi pas ni ga ya na Jadi pegah mutin hari ini. Bukan tu ni mana ada ni mahu jadi pegah mutin hari ini. Yang ni mana azam jauh tu pun mana ada. Tahun ni tu kan ni tu tahun. Aku dia ujian lah isi. Wah mat tahu ni. Aku ni ni ni ni je.
1: Ya,
0: Nanti.
1: tanya tu saya. Mana tu jangan tu, kan tu ni apa?
0: Tahu mana ada nak? Aku ni ni je. Eka, ibet nu abdin tu sebab jadi abdan jauh. Aitu tu cinta no tam inu tu mo inu sa tam na chindo na na chichi wijiek mok de wa u chapanyek mok wa isa inu enyek wane na fiskab dani ni de et stene ka chigajan no wa wid mulan
1: Ne, tu te ne ja me tuan, me tuan je wasta je jin skuta mahot na yamuna ino yamuna. Hamen nisto puna de uta, ham ji ni mista ji ji banita ne, tamil je tete me je yata chino ko, te te wa tu te tayan mista ga skuta maju ja pita, te wa te ga skuta majet. Jente je skuta majet, je tani he skuta majet Makni cinta cikut macet na ya mana, awak ni cinta tu ya ya tu sen mimi tu te tu sejata. Mak teot ni cinta way cepat ni memang cikut macet nanti mana mesti ni atau otomatik ni tamis tu sejuk aja dapat kan ni politeknik. Awak ni payokan ni na pesan cikut mati tu, percaya nak ni tu otom mahal kan jadi. Cukup mati hutan, nenutan je tadi tu sistem ni, ni katet ni mesti kau ingat la reconnaissance vocal. Sebab na tambahan uji sana teknik katuan tu, jadi menepi teman nene ini yang mohon jadi kahpun tu jadi mana tu cut ne cut kau ne tu awi tak cikau ne tu mungkin kau Ne teji na tau che mu kun chi na ne chi ta yemi na wei yemi na he ni no mwen te ni ka hon mwen kwe he tu kwe chi ta chi ni shto ta kwa na chi pi chi pi ta kai konde he chi pe ta ne ne da to se che kwa na ya ne hu ni o jo pi na no te e yemi ni cha chi chen de cha o kwa na cha ya pa ta kwa no ne reconnaissance vocal che chi ne Cen mungkin China ni cuci cerita yang mana? Ha, mana ni tuan saya, mana wah tuh mah? Cen wasat, jadi ayam niato ni no, mie tu itu ayam niato. Atau jangan tu ku tandu way tu ten, tandu way seni ni tu ku ni niya uhan ni utis ni puru was. Oh, jadi kap pistek tu tu cewanu tu itu tak ku nu mian lah hanya jadi tawa pisah, hanya jadi kap tawa pisah. Tu jadi cuman nu ni seme, kemana tu cina tajun ni tu ku. Nena, kau minta tata cepat aku nanti cuci wudhu nih, penyet kau nanti kau sini.
0: Mr. Demanta, even a moon to mean good or when it's under the Madotti and not to Jim and Dawate, no, and they had the moon to pass money at Quituda. They know I'm no hypocrite.
1: I had an untouched chipeta on it, Miane bound the stone, huh? Lay bound the stone that they bought. Miane they planted tamites at the quota, Japeta, what they cast on the only winter was made pretty. We take it easy with it, no one and we meet them. Jenna Tom's cacante, Jima Behita, one at no, no, who is he with it, no, who they are, one in my secret, when the horse are with them. I'm going to let it keep the store tower, no poop paid out hidden, Jenny, not so not paid out hidden there, a tatueta, no chanted time, it made ones and the pets at the apatagano, no, tell you, no.
0: Ek pichele pichu chupnu ne ne pakistan
1: mawa ne me tuan cha ha han che ka tin chi ta na che na spihini je ha jwat man ne to ta ni pa na phi tu che pa na kan ha han te ko kuna mu kha han te chi tu te na na mis ta ni che te che kan tu te na ne ne ha tin tu te na na ka mun sa ne ka ne ka cha ne cha ka pe ka tu ta ne no ta ni ka te na komunisano mian ka na komunce wa sa ni hune tna ba nene ni ya tataya ka tune na mahnate inte no hatan ko ne peyek ne te ka wa na hanate che ko tu ta ne no mian ne tuwa mate a ya chivachin tuwa sat na ya ne komuto ha e na ku ta ga no wa sta ma no hi ko ne no tam ne no tamat na komuna ko si ho cha tu wa sa ki atmatito Ah, ji pete ne nstwate na kamot ke vino. Tanda ngana ne tji inu ne monte na ta peta ko ngana ne mina ne ta tu se ta. Ista ni jetet ne na ne da jo sa ga pe vi ji ko na ne no tu se ta. Na jette wa te te ek ne uchi ne ka wa na na te jet na ta li ni ata no kortnes ne te Master yo chuche pano nane etien tibu ni wata no wana ne aho panto aho panyo wana ni ne no wa wetnam kahto to tam ne no chichin ma na we petakana ta ma ke te mahne kan chuape chata pe te wache ya tiyo te tu sesta ma te pa ya te tan de kachkutu ma chesto te eta ni ya wichimi te no chichin ma Nama hati nane hitu malu ya cecik tertusia tas. Ute setakat cukup malu ya. Kahpun bane itu seni te ucap mute cikuan itu teman ini nampak cawui nahati nene kod decik ni katit. Senda kod decik ni nian cecik kuah ketu teman cecikan nene Cicika when upne kena cicip pantau nu cewanu kami nuatasi mana kah tu cewan cenah hati. Ah, wana ni tu set mat ni mina nuce. Tahu hitam. Ah, wana ni tu semetan deh tu inasih ni papam skatan. Kah nu ten tu itu tu na mutan deh puji nak kawiat tu nama hepi boleh betul macam ni kat. Ah, mereka hamayat. Nawi tu, nawi tu tu, nawi mana mencihe katih. Mana nanti natoa tu, nana cici nawi cikoh ya, cici ni hepu cista ya. Nana cici nak kawiat nawi ni pesisen tu ni kupan ni mereka depo hapu hujan ni. Nanti tu tu nana hujan tadi tak miskin. Nana mati nuzin tahuat nana cici tu tu nana at ni nato miskin tadi hujan deh tahuat nana cici ni nak kawiat ni. Jadi toya eh, macam jadi wujud na pilih je hapu tu tanya tak. Oh, macam tu tu, jadi hikwaki macam ni kutek popo na, mana tahu ni pantana ni metuan. Heh, kalau ni kutek mana ni pantina metuan, heh, na antam na jatuh setena kutek aji pita kataya ni metuan na yang ni na jadi tu kau ke.
2: Sekali naja ni inu emonis pahat ni tersenat tanya jadi pantana ni.
1: Ah, pantana. Tahun macam ni, awak ni nak apa cerita mac? Nanti tahun tu cerita kau ni, awak nak cewi cimi tu, nweh mac? Nweh uti, tu kau nute setakat cukup maju jauh, tu kau nane cimah mata awak ni, muna awak ni hana tak tu nmi nwa nanti tu cimi nwa itu, kau tu nweh nwi ya tu mac? Kau cewu hat ni mah ni jauh jaga tu, hang kau nama tu tu nane ni nanti tu apa tu? Kau mengerti tu ni jaga tu. Najimah natuin tak cewiji ya, ni nak buat minanu win buat inasih tu. Aninu tu, tayanu tu, manggut ni puji minu goyang tu, tu minanu je mesti kacut maju jawab tak ceci minunya tu. Tato tu inasih tu tato. Inu yang mana tato sete inu mana tuanu tu teman cewas ceci apa tak? Mana nak?
2: Eka nanti ke inu nak jawab teman tak? Mina jawab tu kau ini jen,
1: tu pun itu mahnati itu kau itu mana Facebook jen mahnati mana ne teknikat itu ne YouTube mana tu tu kan itu pun teknikat tu kan tu ne lihat itu tu kan ne wah itu kan nu kan ne wasa nu kuh te jadi tahimat ni kena jahat jahat mana makin kah mahnati mana warna ni tetapkan saja yang tadi jadi jahat jahat mana indemu juga kupetau kupetau ni ni kata ayam ni ni tuan yang ni kue pini tane tetu sen je kue yamuna tete kua kini ni waspa hat ni utai yamun tu kono mak kutinu itu ni nohat nantam cawu mahat macam warna puji tepan nantam Inu yang muntah waktu cawit tuan de inu itu. Ah, warna ni tuan de hari ni ko tahan tanya kupuna cekat ni se pihinu utah ni tu muntah mohon he kah ni cici eh tom mohon ni tuan. Ah, hah ni nu cekat mina kutaka cinta tu tu mat ni nu kutaka nu tanya nak apa ni nuji.
2: Awak nama ini nanti zaman itu kau macam nista nanti tuan usko bihun was pegus tu tuan pihus ni kuat memang nado dihutu enjin kau ini nanti ada mana hece tak?
1: Eh, hanya itu zaman nu tan hati tena cukup macam ni teup mereka cukup mana tipu minani ni nama aku lekaji ni la formation continue ni kata le praxis awak nene hanya ya zaman nu Inoche Castuja está pendiente, me han hecho en la chacha de pendiente chacape, cotenu mina, no tenu vichano, me han vichanis a dicho mavito, coco un huyambo mina mi chacato, magone toyok. Magne mi hojane, tamiche ha manata, y esto es tu conaje que puna, one kutak ne ni huyten, kutmache ni atneche, Castuja cae en el mate. Mawajima, Mr. Menopanio, get an atom to watch it. Ame, let's say, Pihuname, Kutak Pupunza, and one of the Kuhian, maybe just got Maja Payakupuna. Now you have to say to me at the Tatusians and Mukpuch with Maja in a Missa Bachikan. Mhm. Mukjibana, yeah, you know, you have to say to me at the Mahanayana and at the Paniska, that's not the one that told me.
2: Tu dis ni quand tu as dit ne tu vois ne et tout mana et tout ça. Mhm. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne sais comment dire. Tu ne